wala yata libre nzezeze pele kutona bayina na nosa lokonde le bayina nosa bale yana na maneisa kala yakuma ni yana na maneisa ta.